0: You're on Eagle FM 95.5. Sigh. And gentlemen, gentlemen. It is 8:15 right now. Time brought to you by iBerry. Para sa healthy eyes, mag-iBerry araw-araw. Para sa malinaw at protektadong paningin, available sa leading drug stores nationwide. Third hour of the morning show, John on the radio. Be right back. Hang on.
1: Magandang araw, mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
2: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
1: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
2: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: K-pop reloaded. Curated tracks. Iconic eras. Pure K-pop energy. Where the beat never drops and the energy never stops. K-pop reloaded. Streaming loud with every beat and every bop. Thursdays with Peachy at 11 a.m. to 1 p.m. on Eagle FM 95.5 for the love of music. 2K Thursday on Eagle FM 95.5.